Wakati padio kumbo dipata diabali patulo utakulunga nangana wavetu kuinainda ima palapanda radio Mosambiki kumaputu kwa tika undapata vipindi wikulunga nanga na lilonda litulota kungula nelo tugulila maimio la mapalapanda radio Mosambiki na mbodi wetu kutumengalika watunalike kuno kustudio ya radio Mosambiki. Wakati wa saa 12 diabali kulunga nangana wavetu kumaputu, wakati wa saa 1 Ngushidwani saa 2 na dakika 10 diabali ligazeti limo lijimbo liaka budelegado. Mwishu ndapagana wetu na dimu de kubilinga nanga mpaka shududu matangasho mwinangodi Yesh Makonde. Kusentra mesore njetu imamu Shafin. Kustudio Pankaraj Benedito Lorenzo Pamitambo. Nangu tinali angu João Ernesto Mkapoka.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, njituwa ila, tunavangimedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulote kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Njituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kushoo. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangimedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka.